health activities in creating a healthy lifestyle for senior citizens karwa nanglai por nang he iwei ka met ubrule dau em chibun bha gi tegi jingkala khamtam hei bor prakhan chemile ikala ha ka met ka phatle wei rukom snya wile yong e di ile perlut ibro manda he irta wei em ki banta ha ka jing emile chemi chtom bha iu ye deal em kam u man active bha khamtam gi tu gi bada he irta kat kam mi te yo jing mudi bunagi expert chem gi wa bun gi lat ki luti gi wa ye u yo wo im bha im yen kham tam ha gi tu gi por gi wa no irta knang u yo i jing hun hai jing im yong i kam mi exercise em kam bha u le exercise kat wa nang he irta to i wa kong san bha wo le ne ki jut bun jai ki expert da ong gi wo le exercise minimum to le pha minute kam tu kam wali ha do san sin htl ye gi dei walai ki jat kam tu le ni ki wi ki jat ki wo ye gi bru wo he u le wo mi do chwa u le gi exercise ki bru gi warap he kam tu ra tam men em kam chwa consult gi wi ki doctor nei bha em gi je exercise le um hoi uri u le gi tam men ye ko kta ga met ka phat ki ong ki le man da over re kam tu we um hoi dang wat gi dei wa a san don since dang hap chwa gi us dang dei wa jai jai kam tu ye gu jet e rukom le exercise le dei wa snyaw suk hi ki i wa ki enjoy hi ki m to dei wa cha fu sa kam tu ye gu join le gi class ki open man gi kam tu yoga class le ne gi class ki kat kam ga chuk kat ni dei wa em lang gi wiki tuan gi bro le ba ga ni le dei wa em lang wiki tuan gi bro e bor im same go i ki m to kam wa du so men da ni he yung le exercise ki ni pen sweep pen talar go ke yi wan ka te ga benefit wa yo ki bru gi wa he gi tam men nei le exercise to man ga kam ni ne exercise to chem gi wa ya rap ko wo le nei bu ni te par khat par dang kham tam nei stress nei khu slai le ke ni pen boost ko ye ka te ga immunity ka bor go wo ye le par cha wa ki jun khnang wo le ki yo nei ki jut wo bon chach hadin ha bot ke exercise le chem ye rap ko wo ye da ni slam ling yrap ko wo le ni ki jut do i wo em ha ka met yong gi bru jo complain ha gi tum ben kham tam ke exercise le cha mi wo improve ko yi ka metabolism yong bru maintain ko le ikra kam gi ni gi do jam u bru i wo em cha po wo myet ir kom kre kam gi dei wo le exercise ki ki tu gi wo em ki jut kam ki jut chini diabetes ki jut bp cholesterol ki jut heart cancer wa ki vi le dei wo le exercise ki i wo ta wo dam lu ma la yrap ha ga ki yo thia le man yet bha i dei wa le exercise barabor kham tam man le exercise bi chemi wa gi tuk bru le exercise yo thia bha gi por mit dei wa le exercise chemi wa what you gonna get blood circulation go wa em ho bru le ga ni le i rap bha ga gi kom lai ga snam ha ka met yong bru biang gani ga circulation man le exercise ko wit le biang go dei wa le exercise bi maintain go mku re ga le man le exercise em gi wi ki jet activities ki kam gi wo improve ne pen bha pen yet ya ga bor prakhat par dan yong gi bru wo he irta ki tam men kham tam chemi u mani kam ni na ke ni ke jing le game le i rab ha ga yo improve kham tam ye ga ni ga memory yong gi bru kham tam kam ki word games le ni ye pdi akaram wa ki tu wit one ki jet game ke ni le chemi i rab ha ga ye ga memory

bar khat yang gi brule what kam gi tu games ko ang gi crossword puzzles ka tu la yarab ha go we ipure puthi la kam tam iwa pure kot la ka ni la yarab ko wo improve ga memory yang bru la ni dei bo per chang gi ipure gi bit wan ki jet tin gi bit wan gi jet language ka ni la yarab ko yo improve ya ga bo per khat yang bru em kam hi la ipure gi ya gi kot ki sla la ni wo tho wo tar gi nei bha ka ni la yo jing ma toy bha gi chi bon kam tam ya ga mental health yang ki kat wan nang he irta yang ki chemiwa hagi tu gi por covid 19 jan sibon hi gi bru de em gi he snyau dio he snyau si he snyau tin kham tam gi tu gi wet tamen gi de he man de duk chong kam tu semen semen ta bha ga yega bor par khat par dan yong ki hagi tu gi por covid kham tam henry e kam ki wa yong hasem ki lok ki jor mhoi wanu jungai vri na ki han ye jing bha yong ki hi le habi u maintain de wa phone ki le ne de wa message ki lani through social media kam tu le khnang wo let you tension khnang wo let you bon prakhat kam tu ni bha de wo ya cham bi de phone ni kam tu ya rab ha gai ki wo yo confident ge kini gi bru gi wa he ong gi wa em kam hi wo ya jan wa ki wa gi wa yung ha sem ge ni bha ka ni le ya rab ko si bon yo improve ge ta confident yong ki khnang wa kam hi ki tu gi por covid man ga ka jing rab la da to wa ya jan gi yung wa sem yong ki la da cham jing e gi le man ga go jing rab han rim to kam wa man semen semen kam tu man isolate ki de wa ya ka nak ki wa gi wa yung sem gi ki lok ki jor yong ki ya rab ko ya ki tam men wo yo gi ka jing em go bha wa mien ne bha ga ni wan ra ka ye snya confident ha ki nang ya rab chu chu go le wo ye u le ya ki kam gi jam we chemi le mo hoi vri u ignore ya ki han at least lang ba ki message ki phone call kam da ong pika tan ni ki social media khanang ki le yau yo hi ye te ma ya na ki wa ha yung ha sem yong ki lok ki jor yong ki le ki u man depress bun par khat le ni snyaw la ngam i thia i dem won kat wa nang he irta ka met le tholot ko ka ni won ra ko wo duna ki te ki mela ton den ha ka men de wa duna ki ni won ra ko te i do thia i wa man i wa kharngiat he por do thia kharngiat ma kharngiat bun sen we yo thia Henry em kam bha u yothia ki wa da he da tamen to ya rap ko kam ni ne de wa yothia pen bha ko ya ka bo par khat wei ka bor kan mo yong ki ya rap ko le wo repair gi ti cells ki da si ku em ka men nang ya rap ko le kam jo ya ka immunity ka ta ka bor wo wi le par cha wei ki jun khanang wo le ki ne ki jut wo bon ja din ha bon ong gi wa gi tu wan gi bru gi wa da cross gi ru pa san chan nen to thia gi kam wa nya wa do pra kan ta man ka sngi ni bhala de dudna ithiagi ki wa hege tamen won ra ga chibun jet ki tiki kujot wan chem gi wa ga bor kan mo bor concentrate le duna ga le duna de yothia jor iti khuslai iti tension ha gi tamen devam yothiagi met te isngi wan mye de gi concentrate yothia talot ki man de isngi ne wan kani kujot hat le kujot chini yurkom khia ga wi le ye ga yo lam byang ga kar kom thia yong gi ni gi bru gi wa tamen wa kam ni em kam le ka visit chagi doctor ka regular check up ya gi gi bru gi we he gi tamen em kam ha i wo yo gi knang wo yarap smart ka ye ki man ga por la da chek ne em chek ki le to hi wala check up ki man ga snem kham tam la da wa chek ki nei bha ga por mju pa wi ni ki jut chabar m sya tho gi han rei man da jor dang ite usumar wan man ga wa saja ga e bha man da jor ki jut no wan ha dien kat kam ni gi khubar os nya phi play chibone.

0: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kelite kit nai bha wole yaka special intensive revision arachar ar phaun ru le ne David Wan to yo pen tikna nai bha em per tuit phi ha ka register thap bot.
1: Oh, kam te. Yim ka mo le.
0: Du ka tu ka ni don hi ki wa ha u le ma. Pek mat ha ke epic ke Yong Phi. Pendap ha ka ni ko form la de emi 111 ibe to wo pen bek.
1: Ipen bek. Yeyi.
0: Kam ikala ithau thong ithau sa ibakala pertuit ki pertuit by address yong ki wa hayung ki yong phi boy m ki wa sa chawi boy m ki wa

0: lakbot.
1: Oh, kamte. Yim ka mo le.
2: Du kat tu kat ni don hi. Kiwa ha u le ma. Pek mat ha ke epic ke yong pi. Pendap ha ke ni ke form. La de emi one ni one. Iwa to wo pen bek.
1: I pen bek? Ye yi.
2: Kam ikela i thao chong i thao sa. I be kela bertuit. Ki bertuit by address yong kiwa ha yung ki yong pi. Boy em. Kiwa sa chawi. Boy em kiwa da to irta. Yo to bertuit ha ke register thap vote. Yo yo kiw thap vote. Hey port election.
1: Oh, du kai te hi e batan. Yi di em kam.
2: Nai bha ka register thok pertuit ko ba bai pen yo ko le ne pen tikna ko yo yo ya ko hok wo thap vot we to du kat te pen khlan ko ya ka senchar khadar
1: de biang to wo ro iwa yi to we yong na de biang lo
2: ke bha pi ku ble chi jar ngo ye kre lang yong pi
3: man wan ki blo ne bha ka special intensive revision arjar apon ru biang sa bha ki pure pen tikna ya ki pertuit Waki bi tuan ki wa mkam pendap ya ka ER form wa penman ya ka register thap vote ka wa bai da mkam chu phi phone how number weekday sun not download ya ka app leven ta ki nong thap vote leven live phi ha ka website voters.eic.gov.in da ne la ha ka website www.comeghalaya.nic.in ka vote ka yong phi to ka sur ka yong phi mkam pha ye chi man ta yong phi da wan ra chu phi da chief electoral officer meghalaya
4: Kanito ka Akash Mani Jwai, takat adang yang iki phone giyong pi, da upan ap ane chupi, da ini virwa yong ma Daniel Samati, hei rwai vide e pertuit sedu hei kenmo.

Tad ay tentu irwai na utenrau di uma Venus Sumer irwai vide e pertuju kejung. Tad ay biang ipor wapungkut na iya ka program kirwai jantia hei tok baka life food in ka program kedwan jpi na ka akash wani jwai. Di ipor adap in ruch pa minit hei di biang anipor iu yiptanyi da ka witaman ka program. Tu yiptanyi da ka program kirwai niki film Hindi. Tu ye sedang sendani kini ka program upan apa cipi ya ki artali kirwai ki wau cemina ka film Two States kirwai ku de e pertoin Mas Magan wai upan bo de irwai Iski Uski.

Kani to ka Akash mani juai ta das dangi ya ka program ki ruai ni ki film Hindi. Dagi tantu ki atli ki ruai na ka film Two States. Tau ye ptain mi agi kani ka program ui apani ya ki ruai na ka film Rockstar. Ki ruai kudu e pertuin phir se ut chala. Wai upan bo de ruai jo bhi mei.

0: Kani to ka akashwani jwai the hanipon rosan permanent naka akashwani jwai uyepten bianko yeki program yonka to yepteni da ka program kinongram lane ka farmers program the hakani ka program anto ka janmate upan abichupi ya ka kalitakin wa winikilong rem naka chnong sa snyang utata uma oreksan bhoi hebrechim ya ka nika kalitakin da uma arje sana
1: Hainipor ina ka akash wani jwai sinya kameni chibon wada yo yuchem na wi wahe wasien wada rep riang ba hai tai hachunong sa sniang te to ma oling son bhoi tama pniang sinya bhai phi chakni ka program ko yong I ko wa kilok ko sha sup ba uam walang ba ni ka program pakistan wani kilok ye ki yo chibon I yutep ma lang ba ivan yong phiam ni hai to wa rep riang kam jo le ki ha sarkar jo wan ki batai ki chibon yutep waki lok nong rep yo ki chibon I mun toy ta ni ka singi sa ji sen ma pniang sa bhai phi chakni ka program ko yong I ta ka jak ma ko wa ko li phi mun kam gi di ji jing thung ki wa rep da riang a phi hai thai chang yong phi ha sa sniam
2: ta rep wa e ko ble phi ma lang ba ka ni ka jing kli yong phi ni po kat ka ma man da na ka li yong a da ong ba da ku na kong hai ta mot ha ko wa da rep la yo ku ba ba chem la ku ba wa to ku ba to wa ki jing bam na ki jing bam ro man u na jing bam wa to wa kerpang tam hago ba moro chisnam guna ko ta da target ba ku ba to mo do mo do no ko ko por la mo mo do ku ba
1: hawa kam te ma mun ung yu chai ku ba da rep dar yang pi ta sno yang pi
2: ku ba kat ka man kat te ma wa

0: Tada kitan tu ke ruai na uma lasting su chiang chirup ki parlok yang o. Tada biang ipor wa pungkot na iya ka program ke ruai jaintia hai to ba ke ruai tenre ka program ka tuan shpe na ka akashwani juai. Te ipor tadap inyao ar permanent hai da biang anipor ii uye petani da kawe tuan ka program. Te hai nipor na ka akashwani juai upan ap ka chapi ya ka yapalu jingman wa uma BN lamare. Uma AE lalu chirup uma HH Mortman hevada palai ya kani ke yepelu jingmot da ka kong kongkestina lingdo we yepelu jingmot langki heya to wa ka phang ko ong I emi man kami bi wanra ko yesuk isain wa iroi ipar tatani api ya kani ke yepelu jingmot heni por
1: Selaku mana ini por wa emo ye ki lengut ki wahe perdi yonga ki wa yatai ye ko wi ka phang ko wa ye u ong wa man ko ko em kam do kam ha ka ni ka por aku au khala ye ki te ki wahe emi yo ma bn lamare kam jole emi yo ma e lalu kam jole yo ma hh mormen tama pelengut phi pjang sang bhai phi che ka ni ka ye phlu chingut ko wa the boy i ha ni ka por the boy here going to pour a pang go ya tai la ni go wo ya phlu ching mot I wa ki wa up radio yo ki ye ching mon toi to I am in man kam I vi wan ra ko ye suk I sain wai roi wai par ka ta to ka pang go the boy I wo ya tai ta ja ng ai jan kam ong kam da tip I ba ri india yong I emi bon ki ching a pair da da pat ha ka man bru ka lang bru ka riam ka bat ka kra ka klam ka khana kar hagaliang kan yam gurkom kamang kari india yong idap ko de

0: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kli tiket nai bha wole ya ka special intensive revision arjar ar phaun ru le ne David Wan to yo pen tikna nai bha em pertuit phi ha ka register thap vot.
1: Oh, kam te. Yim ka mo le.
0: Du ka tu ka ni don hi ki wa ha u le ma. Pek mat ha ka epic ka Yong Phi. Pendap ha ka ni ko form la de emi 111 iwa to wo pen bag.
1: Ipen bang. Yeyi.
0: Kam ikala ithau thong ithau sa ibakala pertuit ki pertuit by address yong ki wahayung ki yong phi boy m ki wasa chawi boy m ki wada to irta yong thok pertuit ha ka register thap vote yong yok ki thap vote hai por election
1: oh du gai te ye bathan idm kam
0: nei ba ka register thok pertuit ko wa bae pen yok ko le ne pen tikna ko yong yok ya ko hok wo thap vote wei to du kat te pen khlan ko ya ka sanchar khadar
1: de piang to Wuro iwa yito o yong a de biang lo.
0: Ske bha phi, khu ble chi jar ngo, ye ikre lang yong phi.
2: Manawan ki BLO ne bha ka special intensive revision arajar apon ru. Diang sao bha eki, pure pitikina ye ki pertuj, wa ki bita wan ki wa emkam. Pandap ya ka ER form, wa penman ya ka register thap vot, ka wa bai. Rada emkam chuk phi, phone hao number, weekday sun not. Download ya ka app nevanta ki nong thap vote deve live hi haka website voters.eic.gov.in dene la haka website www.comegalaya.nic.in ko vote ka yong phi to ka sur ka yong phi em kam pha ye chimanta yong phi da won ra chapi da chief electoral officer Meghalaya
0: ka election commission ke india da sedang ko ya ka sin ko wali yong ka special intensive revision na do ka le phau tri unain ru ha do ka ar phau kan de tri unain yao u par lok u ye jan phau yong phi u boot level officer blo da po yu ha ki tu lu yong ki yong phi
1: na ku wi ka yong che ku wi tu wan
0: ha nei wi yong chai wi tu wan da u e ki ye phi ya ka duplicate immigration form pandap ye ka form wei pen un biang mana de pandap kun mo wo so copy ye phi ku wi du kam te ran hi
3: wei he ni no ang mem kam kot mem kam sla he ni por wo wan u blo
1: yang Kemun ledengam em hayung hai por wan BLO.
0: Ham kuslai ledekang yung pi hai por wan BLO. Dau bu ki ya ko form hai tau iwe yo pi man de por yung pi. Dau wan li tho gi ka te ko form hadin le sin le wan. Ye ro pi fon cha u BLO.
1: Ado pia suk bhajai ne. Kemun u bod din ki we wo yo jing tip cho cho.
0: Phone hao number iwe kan de san not de ne download ya ko voters helpline app le ne lai online ha ko voters .eci.gov.in Yero api ulai hau www.ceomegalia.nic.in Kedewar keyong pi, kesur keyong pi, kewur keyong pi, hamdu yakini kekebu, dewan raja pi dao Chief Electoral Officer Meghalaya.